Yan mga higala. It's ang first nating pinatugtog ay ang Rocks Mix Duo. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM Z. Na ako po si Lizani at samahan po niyo ako ngayon hanggang alas 11 ng umaga. At sa ating pong programang Radyo Pilipino, sa Radyo Pilipino, ang programa po nating Buhay Pinoy, Buhay Abroad. At kanina parang nagmamadali ako kasi parang kaunting traffic kanina eh. So anyways, nandito na po tayo. So hopefully, kung mayroon pa kayong greetings, tawag na po kayo dito sa 9415-1923 at nag-lagblam naman tayo ngayon. Okay, so ang... itong programa ko ngayon, gusto kong i-dedicate actually one of the yung grupo na grupo dito sa Melbourne. I would consider them kasi pinag-isipan ko actually kagabi na this group actually 90 year anniversary na nila. So congratulations and happy anniversary kay Rocks and Mix si Raul and Stephanie. Kasi itong grupo na to, there are so yung nag-umpisa pa lang sila. Of course, it was actually they were embraced by our community. At tapos nag-ano din sila, sometimes nag-perform din sila sa hindi naman sa parang donation yung time nila sa mga nag-fundraising until marami na silang marami ng mga organisasyon or mga businesses na nag-hire na sa kanila. At tapos talagang every performance na yung napanood ko, natinan ko, even what I heard, na talagang full on talaga itong grupo na to. At mahusay. And they get everybody on the floor. Each time nag-perform sila, laging, the floor is always busy, is always full. And they are so humble. Okay, so gusto ko lang i-dedicate itong show ko nito. Kasi I was there when they started. And nakita ko talaga, congratulations naman kay Marie, yung manager nila. Kasi dedicated ito talaga si Marie, which is the wife of Raul. At very dedicated, nandoon lagi nagsuporta sa grupo. Okay, so Stephanie naman, alam kong how she works so hard itong grupo na to. All of them, dalawang sila, Raul and Raul and Stephanie, and including the manager. Okay, so another song for you, gusto kong ipatugtog para sa inyo. Actually, I like this one. Yakapin mo ako, aking mahal. So, which is really good. I just want to share this with you guys. Kasi maganda tong song na to eh.

Iyan po ang ating mahal na Stephanie at Chung at ito po sa Rocks and Rocks Mix Duo. So congratulations, happy 9th anniversary. At very proud po talaga ako nitong grupo na to at very giving sila sa, as I said earlier stage. So, I mean, maskin ngayon nga tumutulong po sila sa community at tapos kasi maraming sa ating komunidad na marunong mga fundraising at naintindihan po nila and they were very so giving at congratulations, more success sa inyong dalawa, sa inyong tatlo kasi of course without a great manager hindi kayo maano mabook out lagi, di ba? So congratulations kay Maridens and the wife of Raul. Very proud ako sa inyo. Okay, so I will be playing more songs kasi when they gave me the CDs long time ago, yung umpisa pa lang sila, I kept it talaga kasi now and then gusto kong ang lahat ng mga there's about 16 songs, ang ganda talaga, well thought of yung how they record all songs at alam kong one day they will go further at yan naka na 9th year anniversary na sila, so I'm so glad na I kept this CDs nila kasi you'll never know ha, this might cause a mona mahal ko tong CD na to kasi binibigyan talaga ako ng parang one of the original nila ng CD. Okay, so mga higala ang nakaranas na talaga ng malawakang pagbahas. Okay, ito po ang mga some of you guys ang nag-message sa akin. Ano ba itong mga yung parang nag-comment lang ha, so like we should be concentrating sa flood control kaysa impeachment kasi whatever yung mga reason, some of the reasons na it's a waste of time and the money. They should have been concentrating dito sa baha sa Pilipinas kasi ang nakakalungkot na tinitignan mo sila yung mga family, mga estudyante, mga workers, yung lahat na who's experiencing yung baha sa ating lugar ngayon. Okay, and good morning naman, good morning kay Cherry at congratulations sa fast events while you're nakita kita, congratulations sa Sydney and Melbourne both shows sold out at yung Bex Battalion, ang ganda-ganda talaga nila. At tapos napasaya talaga ng buong Sydney at buong Melbourne. So kayo sa Brisbane kasi next ang Brisbane, di ba? Pag hindi pa kayo kumukuha ng ticket, bilhin na po kayo kasi hindi kayo, you won't regret it. Talagang nandito sila para magpakasaya ng mga Pilipino. Okay? So open-minded lang kayo ha kasi ito ay comedy. Okay, so open-minded lang kayo. So okay, going back sa yung pinag-usapan natin yung pagbaha, ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas dulot ng pinalakas na habagat southwest monsoon at nang magkasunod ng bagyo. Ayon sa NDRRMC, mahigit 33 lalawigan ang naapektuhan kabilang na ang Metro Manila, Cavite, Bulacan at Pangasinan. Sa katunayan nitong this is the 10th official nang ilalim sa state of calamity ang Dagupan City sa Pangasinan matapos malubog sa baha ng halos buong lungsod. Umabot na rin sa mahigit sa 98,000 ng mga kababayan natin ang kasalukuyang nasa emergency shelters at evacuation centers. Sa ating mga listeners dito sa Melbourne na may mga pamilya sa mga apektadong lugar, patuloy po tayong magdasal para sa kanilang kaligtasan. So yon po ang yun po ang mga nangyari ngayon sa Pilipinas. Okay, so and yung nakita ko actually, I mentioned the other day na
we may sometimes yun ang meron tayong problema sa Pilipinas na baha, right? Pero we also have some sense of humor na ginagamit natin yung baha parang swimming pool, okay? At it is more like a play. People are playing on the water. Some of the water talagang talaga ingat lang po kayo talaga kasi yung water naman madumi yun. At just be careful. I guess sabihin natin na na-use na sila sa every year na marong nangyari ganyan. Pero especially pag meron ka pa yung mga broken skin o sa mga legs nyo, whatever, try to avoid na hindi kayo hindi nyo gamitin yung yung baha sa swimming pool. Kasi maano yun, mapunta yun sa yung broken skin nyo. So, ingat lang po talaga kayo. At we continue to pray for na sana matapos na yung baha, yung typhoon natin dyan sa Pilipinas. I mean, I know every year it's like that. And I hope yung government naman natin, yung flood control na problema, ayusin. At tapos, meron nga nakita akong isang, I think it was a politician, I can't remember yung pangalan niya. Pero sabi niya, this will not, this will not fix within a year or more than a year, parang ganyan. Pero even though hindi ma-fix na kasi makita naman talaga na it's a big mess talaga. It's really they have to focus on talaga yung flood control na gina-raise na as an issue na try to maybe prepare talaga. I mean, I know some areas they prepare what they're going to do na pag ganitong nangyari na naka-ready na sila for evacuations. Pero maroon ding mga area na hindi nila akalain na mangyari na dadating sa kanilang lugar. So I guess what I'm saying is that maybe focus talaga at the moment talaga sa ating lugar na yung mga lugar na mayroong mga baha. Sa Cebu, nakita ko talagang grabe-grabe talaga yung baha din doon. So, I guess what I'm saying is not guess. I believe na the mga politician ngayon, alam ko mayroong election sa 2028 na i-prioritize nila whoever be the president on 2028, i-prioritize po nila ito kasi nakalungkot makita ma-experience yung mga kababayan natin doon na nawala talagang walang-wala talaga. At some of the people are used to it na pinataas lang din yung mga nila, pero still I think they have to really think about that. This could, we have to more like avoid, maybe save those areas na talagang planuhin nila what they can do to make it better. Kung mayroon tayong monsoon na dadating, na mayroon namang ginagawa, okay? Na masave naman yung mga kababayan natin doon. Okay, parang serious-serious tayo ngayon. Okay, ipatuloy ko ang kanta naman. Ito naman si Raymond Manalo. At ito si Raymond, he was here a few years ago at together with the I think the Return of the Champions is it was one of them. At tapos marong nagano sa akin message sa akin. Actually, this is more than a month. Pinatugtog ko to once in a while, pero sometimes marong ding nag-miss sa kanya. I wonder what he's doing. So, pwede nating i-research kung where's it at na ngayon. Hindi na natin narinig siya, 'di ba? So, let's find out what he's doing. But for the meantime, ito po si Raymond Manalo. Patugtog ko lang para sa inyo. At sana na ko na kanina. But ito po. Ito po. Ito po ay Faithfully by Raymond Manalo.

she played na at yung mga bata, uy, may pwede pala ha, na ano, we can be like Alex, yung ano na, siya yung inspiration ng mga kabataan ngayon eh. So nasungkit na lang ang naman ni Alex ang pinakamalaking panalo sa kanyang professional sa karera matapos niyang mag-reyna sa 2026. Mumuba dala DC Open sa Washington, di ba? So ginulat ni Alex ang buong mundo matapos niyang talunin sa finals ang world number 3 na si Jessica Pegula ng USA sa score na 4-6-6-4-6-0. Siya ang kauna-unang Pilipino sa kasaysayan na natalo ng WTA single title. Dahil sa kanyang makasaysayang tagumpay, pumasok na si Alex Ayala sa WTA World Top 20, ranking career high number 20. Saludo kami sa iyo, Alex. Okay. So, kahapon, I know, I think she lost yesterday. Hindi ko, as I said, hindi ko na nakita yung ano, yung full na game talaga. Pero parang natalo siya kahapon. Pero you can understand naman na she's been ano, wala siyang break galing sa yung game ng ano, game ng yung napaluhan niya sa WTA World, ano ba to, yung game niya last, yung nanalo siya, and then straight away yung sa Washington, then straight away she continue to compete. So yun, so pahinga ka muna, Alex, kasi alam ko mayroon kang kaunting I think parang na-injured yung ankle mo, pero hopefully naman hindi mas serious. At tapos it's good naman na I guess kung if you really really push it, ay, hindi mo lang malaman kung anong mangyari, di ba? Sometimes ang pag ma-injured ka talaga, it takes longer to ano, to recover. Okay, so ano ka naman, ang ano ko kay Alex, kasi pinamalaki niya being a Filipina na ano naman siya, nagtagalog siya during the, yung ano niya, yung she had a chance to talk to the public. Okay, so ano, very, very yung mga kababayan mo, Alex, ano, we're all behind you, okay? So ano ka lang, to continue to be humble, to continue to play well, at alagaan mo ang sarili mo. Okay, so ano tayo sa sports, at ano naman dito, ang next tutog natin is mahirap ang maging pogi. So alam naman a lot of people knows na si Andrew E dadating dito sa Melbourne o sa Australia. Sa Melbourne is October 24 po. Ito po si Andrew E, mahirap ang maging pogi. Nakano?

Kapatid po siya ni Charlotte from Sweet No. Sorry, nagubuo ako kanina sa to ano. At una po ang mag-perform po sila sa New Zealand sa 15th of August. Which is ano na? So 15th of August sa Auckland, at 21st sa Sydney, 23rd sa Gladstone, Queensland, sa 28th ay sa Melbourne, okay? At sa 29th naman sa Perth. So, huwag niyo kalimutan. If you have any inquiries or whatever, direct na lang sa akin and then I will redirect you yung or give you the contact person. Ito po si Ira, dadating dito sa Melbourne o sa Australia.

0: a kofar mamme ra ra khana be na bayu ma zo de be a kofar bun yi le ba tinya ta ha na sha ta nam no far kumena yi le ba te te tu min mo shani far kala mangisi ba ba sam yen lu mai na ba le ma adak ne a zo tarafa ba tarafa yi ba ti har shi dina mo ate chikin yi te khala ba hai ma bi ji sinan la sta de ha ba ji sha da tu hala na wo san dina bala abena yi le ba ti kha kha tin ka so ke si kha kha ne ta
1: za kofale waltanum za shega be okay fiam nara ma alai prosachum ngit bazinara ke fiam nara ma yi yigafra yuzal chemical bahmasit le hada miyachodo zalet hewo be magfarzom shirt le gidir darura zalanatum hukuma miyachum gabati yuzdalagu waltanum za gabaz dalagu be okay fiachum nara ma yi hukuma kamaltam had tijara company intilal be nasakho gra khum ya zonta inshallah
0: khazu kubay luman tasinan za kofale be sunjinao atake iklina ba sunjinao ahakin sarine atake ikli sum ebira sati masja assembly harar bira akim gara minami arkim gara sofi minami diluma sunjinao ebalulle akira dabda magmal kacham isap nana ashim nikmet zafene
1: kha uga uga zo maybe al muqam yhonal kha inshallah wa ke harabadir munazama waliya sunbe goy matrah goy bahmat tarah album goy fabrika waliya sunbe madinatul awliya zite harar sunbe goy mamirat album ildal be sunina utukuta juhdi ze galabe ke fe hal inshallah dai be khachu me takut kanuma juhdi zo tay burdi kutana
0: inshallah
1: inshallah
0: billahi taala
1: bizni
0: ta khobe hal nanya khachu ka zaseno qiyam wate shahidun khana gir nidigi mamisakr lo
1: inshallah khawar ku soma ustad ramadan abdullah wine fm australia azuk som ustad abdurrahman duldulwa gesi zaidan muhammad le zabakal le ukuracho mene na itfaqa de ko
0: zo inshallah bismillah taala nan kabat kin lama soza soza mina sakama mi el kirum nadigi manasaka hala wa zida rafa mi je takabata kirum sai bor di manadigi man nan kabat kabla
1: inshallah
0: suzo naqiq la hala baitin suzuwe ni jana
1: tamam tamam inshallah me tak zo vem tikasho tapela tapela be sumju nash le hona
0: nash le hona
1: inshallah
0: ba illa ko hadi
1: amma or ko som mi jinkim dal ko na to ke gal khuluna na
0: ri mi jinkim
1: mi mine na venda taganyo zo
0: mi wase min chorora ni sa chana min chorora zalil samwa te yi kankar wo habuluna mo su tiga fa wo habalena lillahi le azot mi nadija ma si alfa si ta alfa mi sebe kala ben to mi ni molana mi o dis de jinkim hal bana
1: e mi jinkim zin gadar ko heja singa troza khuta aw hakim awachwe mi zalele wisam manchoror be zinab be yurdi ma birkasto yuzar inda e lozal na fozal isahad gram yi rote makine be keledi junta yadila tozal
0: had be mat
1: di had gir zidi yasa shishtal faore al inda mi zo e lazal shishtal faore al be ko me gilapto yol ba inda ile yi mi mocha be mi mocha mahmus isle hadabe idal gizalu mubadak yi shile inshallah sual ju isamuma de be gadu et khair yuma mi ya chulu zalla tsika halana ilem sheikh amir tabaziyum bakinda ya chu gada chile migezi na garbu gaba ni le hona inshallah hajir waqti ustube garab jo ta chatu ya shalu nel mun hisbana ala ya or ko som bakinda abat som zaga hinta muskidum hal gal mazum hal hadrazum hal ma quran ge idebe makfat garab dele
0: min zil hadir mi min inshallah ala iso izlam tu ka khu sita ho zati lam tu mel nyash mal ye ahad madrasa na pehla madrasa ye jihad tak mele madrasa na chalega ye bache gulla halala khashna gir wa te ye kitte wara ba kai ul bazala kai hal azube batarasa te ki bhi halala madrasa na khana madrasa malla bae gir ka ye kan zik zala sa kha khatim ni fa kon me tak zin zik ala ko sa madrasa zina ka ta ba kida
1: inshallah madrasa alsanum idebe quran ge makfat lem ni halayu dachim halayu min ena حالت بیت چه خلالی دارشیو ایفرق خزارو کاما چه هم مثلا انشالله کمیکیت موشه به حالی رخ بوزال کیفی آونش میشه چنان باید دا. لکن علاوه